0: ajuchat kartu jine jongane to do gremi to karakun dista saram da si lafia go ndo kulami ndo rojo kredine jule na ya utte bal ko tollo jodo rojo greg mission gan karaste ro so gremi tar jogo do bedi gan pa jitu ni makunta karsha ko jule mberti ni makila bisi di sad kar kjine karma ko bulu kar jine jogan do dro munda tar jogo do bedi to batali si ako jule katna fidèle tok sadi technicien am gudi doone ma do dan do balum telu ngay ko kati kila biya telu le de tu basama ram baba yaro abdel hadji pale da o ni ndum nga pag do tar krak na
1: ngum na te me ko la re yum den la lam na ila biya ko do bena ta ko ikam ya ba bane lo lo ma na ila biya ko la gan do la do ma do yo bo tar ga den la lam na ila biya ra ka ri ma do man do ra ro ma na ila biya dagay dan de galo ma nay love ya odo benda sa boy gal mi apa banelam lo cha dhe jumal ngau di.

Yo, hatan gitum bi watan gumna kilin jamdi sappo bi minti juyeri djotu do sub radio kubaruji dammu di masin kubaruji di njangalan mi on nda kubaruji majum. Délégué général mon gomnati keso hedini hande province les dit tibesti beto do dom tom jerwa sugi kanko o joitina ma hakude mako kese edo naibijo arano mis en gakilana do ni hande lam lambe e dum ko fetata lesdi kanko non liman mohammed kanko on joitini mo hakude mako liman mohammed wakati ni hande o joitini délégué jo odo odon jama mo ni hande odon wada waynandu o hutinira dedei mangu makungum na hokki mo ha dedei ni hande dum ko o ardani e wada bono o wawi kam fu ngam o tabitina gendal bongal hakkunde leddi ngam dume kanjum dum ni hande burna kam fu wallitita ha wakere ko tabitinta jam de ende dum ko barki intales diti bestimajum ha fayin odon yettani hande kude duude de délégué jo gurtido huwi habbal man banni hande lawol ko tabitinta jam e non de dum ko wallitirta lesdi man ha ko yarata barka mudum yeso lesdi Chad be lesdi India be mabbiti dammugal kessal ha wakere ko larani kudiddiral wakilijo keso mo lesdi India kudidawa lesdi Chad be tedo kuman pal kanko o wari o hollini dereji mako ni hande dereji sedora mako kudiddiral mako ha lesdi do o hollini di yeso ni hande on don ardan do diplomasia lesdi Chad be tedo Dr. Abdoulaye Sabour Fadoul wada ma hasare minister nga kudiddiral ba o lesdi jamdi sappo be minti ijjoe nay jottodo ha suudu radio ministre ko kiraado mo inkilesdi nyibaloji beteedo mohammed asile kalata kanko o yeyi o yottake daga nyende alarba salinde go ha berniwol amtiman der province lesdi salamat bote jangal mako hande lesdi salamat o yidini hande kanko o yaha o larana be yitere mako deedei noy projeji di siyasa ngomna hutinirta ha tun ha wakere ko laara nyibaloji ko nandi ban mum e be aynirgal ni hande babeji di ngomna gondi ha province majum ha ton wadi ni hande gidal ngal kugal be lamlambe ardani be babal man ngam be pampam tirani hande ha ko laara ni aynirgal babe ni ngomnati ledde ni hande ledde de duberum andanaka e non be kuje godde fere boni hande de be kutinirta ha ko torrata jamu bi adama kuje de de kautama de ngulama ha gasi e do dum coordinateur ha wakere ni hande biro gakilana nga wallitid ko secrétaire général a sare ministère nga jamu lesdi e ko faddo noto nyawuji be tedo docteur Guara Wache kanyum on dari darde ministère ha wakati be ngulata ledde majum wadama be tawi kini hande ardani be commission gakilananga ahinirgal ledde de be cipetede ha gure ledde ni hande tokkide do lawol ko torrata jamu bibbe adama en non be infirmier en wakilanabe kude man be fuma be tawama wakati be ngulata ledde de do jamdi sappo be minti sappo mi binodo on kubaru nyenomare hande dum kubaru jidamu di masin mi besdata e bonon non mi ustay ha kubaruji man ha do kadden kubaruji nyana mare hande to Allah mo nyiwa kere kubaruji sey jango kubaruji majum kubaruji pamari di dum dubalem telem gayus be min sobi yaw siddi minin ngadda non kubaruji man to Allah mo nyaawa kere kubaruji kam sey jango amma min be mon en do gondi haragare wakati ndop sadik rakna fidel hocu mi gro.

dosine no kawre no tiradio Tchad wuro matlahwali maclerdi ba jaga tibe do boge en hijak nday kawre no di yale no nday digel holay blan joom sego nday fet fet fet buytuno to wayno toare wuro jojo rete radio Tchad motalano wurna soa woy magade ne fatme malato le yetu konen difere na dingse kragna fidel a yetu la blojin bin gapa hayang la ye le danay adaw saraw di le fere lem dek dobe bidin se layna ila fer waren da di hen bay gun ka ko taytan ji way gorjon bin bil may dogo say so musay lo haytman man bin naga gin sala yang be to se de non amata na digel hon lay blam non wi joga ne no replique ma kunduli doga taw salale mi le blika kulno doga len ye tu ne ma andar gele jar ne ma kala non wuto nin sing day hay ma telephone mi le rima lay blam non ayang jabi da kay takan ye ferne nday na ila kawre ma gasel le blika ma ga farsha blika ma kundul doga ni walan non de le walya a walya na raw kulusu lay no aga tugra madagascar tugra ma yole bambe o den so lay do day di huto na ra ching na ila ana dosene non vini fergo didi mo chono nduda mursal nduda para kongo no di wona shakwa no di wona gidi a china tigo jar shiwo na tigo ni jar atron moy jafa dino a kluti kluti yole kluti krek na fidel kanjono

yow wa méthode don soxé dama dina dog sadi krak na fidèle te kina madama mo ban réside antenne Fatemé Malato na tata dama mo ban cabine technique na zakaji gwa bona ko dama dina Mohamed Idriss Sale na jelasem Israël zata gwaye te férié be dama ko fa bwa bi de meje bien pas fin to give in na to tom jama na minute jama dapé na la be de sermano kafa fala bin so to zama manaza masanaba bai ma da sirban me ga tin na bo matusu bo matusu fa ka yama dina tibesti wala fa ka faya a dira delegue general mamon ga doyeb na ta di gouvernement ma fu bai akoy da ma dina tom jerwa songi ko gur da won za ban da o kan ta fakala ta su da ma fu yo ko da ba fa zan yi da ta su be ta da mamu ge don ya baya akoye prime minister pato guaye mamu de buza gon de kino komanda yo akoye da ma dina liman mamat liman mamat na to go mata ban do kan ta ya ba fa da wishi ta bo da mo ban mo kan be amu ye ji di pati di gouvernement ti di dan jam na bo ma kiyam o nya mamu na ban sir ga pili na fali bo ma kin dan bo region bo a julbo wa afika ma donc moto e bokat jam a dungumna bo gapir seli a gungumna ko no bu makina na dan a dungumna afika ma chu a mo gibo to bantla ga gapili te kina do yama kyare dan ka jam ye e fakat besti ne liadan yo sere chat kina yama dina end zero te su gbar julki de su na fani ya nabi la tekiya guru kafani zizri baybe ga tengbe fuba fu degba na tengbe fu najebe guru zarawu baza ma se charmone yama dina enda to ne kazarawu ma pile pa fabu ma fuagi pe se chat akoy dama dina kumar pal kumar pal de su ye ban yebe a ge chusuai ye chusuaye nye zama mo modu bunu uza gole tagba fa minister mamo de uza gote sermana da madina docteur Abdoulaye Sabour Fadul do fer bu te gechi ko do fa bu master end mo she bodur wala ye kala dona se chat a bujur bura bu badul bu fali bu fa fere bu banzu serman go fa pil na bu yema kyare chamcham bu ma zas charmo ga fi wul enda ka bu mai ra ga gba ju gbenu no be dan be enda fa so amal munu no be ara ga don fana yes chat ko ara la fer ne ta bu ma mo ga gabza bo ra kare fi se charmo no be lan ara ga fa bo na se chat de chat lan ga gba ju gbe ta bu ma za wo mo fa tu su ne minister ma mo de bo za go de se mana ko yon yo minister ma de bo aménagement ma de aménagement bo de falira de kine de to terrain zani ya akoyi de ma dina Mohamed Asilek Alata ko do ban falite pe na to mercredi et ze kalfak yama din amtiman po province ma salamario ko gure do bani kaje kya ye yeb ma projet ma politique ma président mo fa boy ko yema za molle president sanman molle ka so don po region cham chamo do du ka to inrai so ta do fa yemen u mo shara to ya ama ze ta in to ta e to ma gouvernement za mon go gouvernement ka do yeb za ta za dan gen bo wa gouvernement ya ne yo so wa ma ta ge kira a dira de ki dan ma de ki giane afrika ze so gal lam bu ma ro dan ta ka kal ta jamiya na bo kyoto wa wala na bo to kale yo ta suza bore wiye shinma mo ka ka ne yebyo ye zani wala shinya za so te urge kine ya gul min sarma de bo na bo jamsu don ya ba ta su fa ka ya ma din ka ta ko da bil ma din ga si yo coordinateur pato guaye ma de bo bureau conseil d'appui man bo nya bo shingli na secrétaire général ma bo ministère ma de bo na bo jamsu
dama dina doktar guara wachi gulu zalohon don yabai guara wachi jidi patati minisra yo gulu zalohon fa shima leyon ya fa falalan vila tene shinya dege kinia suma kya lan fa zanu na ponbe falo dan kafu ma kazam su gaban boka zayo wala kazam su gaban hai biya lan gabu su yo manobe afrika na sai ya lili ayya param kalta ma kazam su ban wasu don sha mai zani bai mamdul bulbe duk sadi kragna fidel musazama lallero

0: ye wa mi to do so ka yaza dan yaza mi kakara jo ma kal dan a ye to zama mu ba je be dok sa di crack na fidel a ko yi ga je be na za to gwa da ma di na mahammad idris sale na ya ma di na jelasem israel za to gwa ye do le ye be wala sai dan do le ye be ka bu fa mo po de o wi ko le je dan ten wa da ma di na fatime malato da ma fa babi de me jabbi pa fi Masi mo jibe na teki tanaba kabin teknik
1: Oh, my God.

Assalamu alaikum naji sakani te min daga kalkala woni sidi woni fala roje jarga gna ko janar kalkal gerkete na wona ngamna musandu tala mi dini mangi kan harama mo korano na sayin hagyo hiligara kya waka haga du kya gara ka gre mo korano ay juma gara ko ni juma ande ndo so ko hera go ho yigam no go hera dai dingi ke kalang her nga dai ndo so ajum ko manana dai ro gi gre kam mutena wona ngamna musandu o nga dai ya kam yo ngi ke dinga jiga manno kirar ke tangi ko londa cabinet technique yo dem ci raal la technicien ya kede ken ngi ko ma ci raal la lu dum ngi ci na top sa dik rak na fi del ay ton ma ci raal lu ngi ci nga mohammed idriss ali ay ton ma ci raal lu ngi ci na jela sam israël la dal nga ken ngi ci ko la waray on di residente na ngien ma jam ko la da gram ngi ci raal fatima ka jam malatu lu nga ci micro ga piya bar nga mo nang sandu tamit dem ngien na ci ringa waya ibrahim mamad nga pi galo gere kam mo tan bar nga mo nang sandu tamit dem ko mar ko cabinet technique li tali mo na ka ta ngi ngi ci ga ken nga hingere ha do ko mo rob ni cabinet technique

nalla tagir ni mari dayna ken ni dingi kidi kada chono amay rek tay gi dan ci dengan dingi kidi kada nga hal nge daye mi go yo dinga ajana mi go ngira ina na ju kidi ngara dan nubli ni go ajana fayda halla ma hal nga an nga dem go yande la fel de igre daye dinga hal nga tray dran yan go fo nga hal nga yol go fo yinga day dinga dan wona ci gum awon ka wali ngana lu nga dan na ci rabli ni go day dan wona pi daye man nga kidi ngala kada chono am day mi go ngira daye halla daye dan wona jur nga na kidi ngani yo acuna kamani day dran go yande la fel leego dinga day dingi ci rekada nga day na may ga dran yande ke tenga dan go kuran naria ego abar nga te ngire dan yo namru ga wonde handu day par day dow nga mo chadio and day nga dam no ma channo ga india yo nga day dran ci yo ko ga day naji ye ko ga ye ci yo day dibel nga de nga day dran yande nam tandam ga dran ga akula far day dow le ki yo yanda akula dun angwana manan ma day dran ma yi ci bu e je haba gray rong day ya lugu pelen gere nga ambassadeur nga day dow lengi chan nga india lungi chan nga kumar pal yo day nawga dan go nay nata ka kan nga day dan wona waju ki dan nga handu ga nawna nu lungu dan ma nga akulu ministre nga day dem nawi dowla ma charo dan dam nga dan go nu ni pi ka ka da nga ni wa day ya naw naw nda de lungi chan docteur abdullah ya sabur fadul yo igre day ya dran go day ya yatra ma nga kete kara ga lugu na ju go ki dan nga na gri hala da yimo ko mbalo cho waya hala da yimo ko lanu hando mo daye namrugo ministre ngi day helayni borfo wala ministre ngi day di namrugo day dan mo ngi ki dengo ko ma helayni fado jamme jamme wala helayni dibel yo nga dan mo nga ko lodo mo ngi chana mahamad asirek halata yo curu yoro dan ko namana la ko lawnda am timana wonde province ngi salamat wali ngi dan namana lyo dani mi go wa ngi kede kada yakal ko ga ya jangu gete nga da yakka di ngi kede kala yakam naram hal lama han ngi day helayni fado ngo ko ma jamme jamme ngi ha ya culuga day helay galyo nda ki dana nir karkalba wala man day namru ci der lo nga halla day mi go man na ko la para dan ngi ci de kada yo nga dan go day nan na je namal ga dan mi go ngi cali ci de nga da way ko la yen ci taw ko ma nga on de province de salama de dran ya karko ya jay ngu te ya ka di ngi ci de kada gre halla dad yo mo koy yi mawno handu day yam ko la no halu nga ho yere day ya kindina day dawa hange day ya mi go yana ga ne ket ngi yam mo re day ya dawa bi nga day ya mi go hay nga wali ko daya nana dan dingla nga yoyu nga day curi ora yal yamna gasi gere lunga kullu ko dana tradition nga day namru ga lama di ngi kete ka dang namru ga lama lawni ka jara ni lafya unde dole lunga kullu day dan munga dumon yo lungi chana doktor guara wache day yoyo ha unde kawli nga dan go dan munga kullu nga akula ga ya ministre nga day namru go fodong day dan munga di ngi kete ka dang namru go fodong dawa ayre kindina yo nga dan munga dumon yo day dan go nan nam ngere na ci yoro day kindene yo hanga le ne jow yamunde day kindene ga dan mo nge yap la ki an ga yand ay nan ay ding dawa gre day dan go ding ra yo nge day ding dran go yamuna yo nge day ding ya ca ga wonde ka wali ngaran ngere Allah dadio day yabar ngum nan go sandu tram yedene mi yo wan nge sandu jima yo dingana mu ga na koy nawna bal gam koy bal gnam wa cabine technique ri tali mu no hayya katarawe ni mindi ki ga kna al kidado kal aba kar kari to lo kido kala bi do kal ding dran ni chala daw nga day tali mu no dum tan na bar ngum nan go sandu yo mu cabine technique.

wata da muka mamanar bulin cafka son da barin mu ga jimon ke na ramon sai na hagiu kada ga da mu kullun kyawa ka ga duki ha gyara kaya na wal tak daga da yi duke kuma nan ni le ba sakani te mindi ha ga kalkan muro la vele pido die be mu ko mu kala ko da yi wata ya barin mu no na barwace sai na hagiu kada nga mun ga na jabta yare mu kullun sai hagiu ka kalkan ega da yi wata ingwa ce ga mu ga kuma nan dinga da yi da yi ko ba gari ha barin mu no sun je lunga ta naro woni lunga ta naro tilum guys ngana ta gnaro lungana kana ge kiringa ibrahim mamad bomi mi yongi kiringa ko lawnda kabin teknike ru gumno matna bar gumno tonda tra vedre mi homyo ma chalal la teknisi lungi chana krak na fidel awara yon diriji dan tene ko ma chalal dagar mi chara fatme ka jamana tu ga ingo chage muga do video ko man nangi le basa kani itemi ni haga la vele pirre bi mu ko mukara ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

kari hani gasi tana di poema ba san na kodakta kan golli ni tabita samay ma birma ni telam guys ko no tabu wono musu jogo ma na jogo ma kin namay ale kwara ay krami kala gi no hier furira gigele gigele kwatam fatin dakna yam suun kien kwatam tazimay ay gi no ndalla dollo wani lob chucho si yoni a lisson de lilini ni sut pe fifa de ni dakon le même mana so yoni fi masira ko sin de de ni ani nitil may makki humba go atil mo mari nitil may marba a min tan li ko ma bi tu di le ni di fa san mam ko ngol le ni ti su may so kamba li la ko lo azian ni nitil na na sa ri kasiana ani su may zon pa lon le ko lan a kasiana nitil na sa kasiana uski magare ni uski sakina nitil la mata ala samay maning ki ko buluma nitil may ni mindaka a bi sam kamen ki ko ka ene kalige timu fat fokan ki jamin tran ga fat ki suha fo yin may ni niki humba ni gingele gingele ni ay hu ka kam ba kam ka si mani sa ka lina ma me ani boy ki na te hum ju si ka lina ma le ju si ya te hum boy ko si ka lina ma le ka ana boy su di sun de ka le ju su di sun de ka le humba min sina ni da du ani su mai suwa da humba humu ziya hum san da tan may ni min ta ziya tirti tan pon ti tor ni ka ci vide ani ko kam manga buti no re ngo ka ci vide le ko humba le usin gigele gigele na de de hala ki te pe maga ko musa na pel komanda afisu an van ko ko londo ngo lingin sunde ni garma ngo a sun manga li ci vhe sun ga furi ngo ani lo na ha sun manga a so ora ani ta vote ci vira mang sunu mai ki te pe ngola har ma ngo Abdelaziz Changlan Tokama, Pren Anahmun Ganagram Gangwani, Sabi Bingila Takala, Furira Mango, Furiru Trang Mangame, Anikoran Irikuana Hana, Pibel Mani, Uncle Bruma, Kai Damba Bosu Victoire, Rosa Bongormes and Jamin Mana, Furira Kitepo Mangat, Harinin, Na, Taimai, Quara, Andaloria Irikuana Pelini, Samangan Baikana Pelle Mani, Faramara Corina, Tiltituna, Hala. Ayi punen ir ci makana ay fayita yufindizu yalan ko no ta di choli globo dal dal dal dal dal tabia technicien sisuel